te wey yo xamne da mur wey ko yalla defal ba bim jappe wala mu sangu ndox mi yegul ca wexam ya ci kaw lim mont layam jeuf jodu baxul muy japp mi wala sangu mi ndax fofu da warona toy set te toyul naka non ay xef bu don nak li monté téwul ndox mi yegg fam wara yegg fep toy set kon du galankor dara ci njap mi wala ci sangu mi wallahu a'lam waw serigne qadim cham muallim evo ni len di ziyara mbok yoyu serigne mohammed cisse muallim waye mbok yi nga tuddu fi serigne muntaha kan serigne aliou badra ndjay di ay borom xam xam yu mag ma sha Allah comme ni ngi ko waxe ñi leen ziyara ci waxtaan yu am solo yoy ñaan suñu borom defal leen te defal ñu xabul defal ko mbolé mi julit barké alquran karim laaj bi aji febar gi neew doole ci faju ay mbokam diko sakul ndimbal bañ dajalé ab lim diko ca fajj yalla dogal mu wacc liggéey wala sax commencé guñ won fatna faj faj mi fatuna qals biñu dajale kan moko mom aji fatu ji mom lañ ko don sakul ñako don joxe mom lañ ko joxal kon day melni alal jum fi bayila ñako wara donu ñom ñokoy donu wallahu a'lam laaj bi ki yeexa julli suba ba yor yor ba 11h jot wala sax ba tisbar jot waaw koku lim wala ñeek baye xel moy mi ngi ci musiba yeexa julli suba ba waxtom jeex lolu julli dako wara moytu kem katnam budé ngant lu bir nak da ron nelaw amul kenn ko ko ye ba waxto wala dora yew lolu ngant la fi ngant lu mel non amul na gor gorlu julli gune mu diko def ci waxtom waye bu deme non nak ndax day julli ñaari rakka fajar yoyu nga xamne sunna la wala raghibatu luñu xamem la dora julli farata ji wala waaw koku da faat waxtu julli ci mazhab imam malik radiyallahu anhu dañuy wax ne ku am boru julli julli farata go war julli julli woko sañu nafila ludul yenn nafila yuñ tudne man nga ko def bokku ca shafa ak witar bokku ca eid muy tabaski korete waye bokku ci ñaar rakay fajar kon ci wax joju man na julli ñaar rak fajar yi do julli suba waye amna ñu gisit ne ku amé boru farata mënul la julli ñaar rakay fajar yi fi fayul borba motax koku comme yeexna julli ba waxtu wa jeex lay farata ci mom moy mu gaaw fay farata gem pat bu ko fayé ba nopi nak comme zawal jotugut bu ko nexé mu julli ñaar rakay suba yi ngir del ci wati maslami yoonu mo jangale won sallallahu alayhi wasallam ne ñaari rak fajar mo gën aduna ak li ci biram kon yiwu bare ci nek mota ñen ñi japp ne julli suba ñent rak la da ngay def ñaar selmal defat ñaar selmal waye julli suba ñaari rak la ñaar yoyu ngay ñeek jang ñaar yoyu nga ñeek julli selmal lolu nafila la mo tuddu ñaar rak fajar moy luñu xenam te mom la ci gën moy nga jang fatiha rek donte bu la nexé nga tek ma tayassara min alquran lula sop werna ci en hadisi fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun wala fat benen ba fatiha ak qul huwallahu ahad am ngi jang fatiha ak ñaari alam yi muy alam nashrah ak alam tara kayf kon dal la ci gën mom moy jang fatiha rek yem ci waye ku jang fatiha tek ci dara batay baxna ala kulli halin nafil gu am doole la guñu xenam la ngir yewu bari wi ci nek ku yeexa julli suba nak ba waxtu waqat nga xamne ñaari rakoy xajuñ fi bo yeexay legi waxtu jeex mom sañu ko julli da nga wara gaaw ñeukante waxtu yu julli farata koku bu du yewoo japp rek na gaaw julli suba bala waxtom di jeex ñaari rakoy nak mu yeexé ko ba janta 5 ba yeketti ko nafila dagan am liñuy wax yor yor commencé mo fay ñaar rak yoy mbollem nafile yi mom dong lañ ci fay budul mom nafile ko waxtom fat fatna kon ku yeexa julli suba ba waxtu waccate

farata ji rek fi xaj gaawal nga def farata ji nga yexé ñaar rak yoyu ba jant fenk ba yëkëti ko bu jant fenké ba am ay fukk min rek juroom yor yor duguna nga man ko julli fofu ba zawal foko fi defé baxna sallu ko baade légui nak laaj bi lim dal moy ko xamni mom da yex julli suba ba waxto julli suba jeexna waxto julli suba muxtar me daruri mi yep jeexna koku ndax day julli ñaar rakke fajar doora julli suba comme zawal jotugut wala day julli suba rek ndax fay farata mo gëna feddaliko bu noppé doora fay ñaar rakke fajar wa okay feñu na ci laaj bi ba tusbar budé da ko yex julli ba tusbar jot mom ñaar rakke jeexna amatu fi place ku yex julli suba ba tusbar jot suba dong ngay fay waye sañoto julli ñaar rakke fajar yoyu ndax waxto ñu ko rona fay wessuna li moy tontu laaj bobu wallahu a'lam laaj bi borom kër gi nek ak ñaari soxnam soxna si ay tay mero ak mom ndax sañ nako bayyi dem joté ak soxna sam jubol tontu li moy dedet lolu da haram dafa bok ci farata yi ki yoré ñaari soxna ak ñett ak ñent mu don ko mandu namuy fanano ak ñom mu seddel len ko ñu yam ca sañu la bayyi ki aye dem ca kenen bu ko defé def lu haram benen bi moy borom kër gogou fasé soxnam soxna ci sey war na ca kenen nekkat fa ci ay jafé jafé ndax sañna waxtana kiko ndikona yar kiko ndikona yor ngir mu genn ci sey boba ki takkat ko deet lol da haram jigen sañu la ne ci bum di sey ba nopi di waxtan ak benen gor waxtan wu jëm ci natasem ki takko lolou lu haram la lu bon la ci bakar yu mag yi la bok na ci iblis di gëreme ay ndawam ay talibé maki ay doom maki setam yonento ko jangale sallallahu alaihi wasallam iblis ta ses ba ca gangu nayam gu magga yebal njabot gi ñuy yaq fune di jaxjax ay nit ñi di len moylo yalla di len saganlo di jaxjax ay digënte ku wacc indil ko la nak lan nga def tay loko wax da koy xeb bam dess ko xamne dafa tahbib manam fekk ñaari way dencante mu waxa wax ba dindi ak bëggante sen digënte wala mu waxa ba tassey ba koko la iblis di kontan ci mom lol gërem jëfam joj lolu mo da soxla ci dem waxtana koko massa yor ak koko musta yor ñoyam dem na di waxtana goor na genn ci sama sey bi nga takama mom bu gennon ci sey bi sax day japp xedda biiru xedd joj rek koku sañu la waxtana mom ci bu sama xedda jeex nga takama lol da haram rawat na ma nga ca sey nak lolu lu bon la lu ñaaw la lu mata moytu la wallahu a'lam.

0: 9 dal ci wéru wéru tuba bi ñu né di wara tay ak ci wéru wolof ñaari fan ya ñi di ko ci sentu bu ko ci yalla dogalé guddi ga di wara nek guddi ñettel bu ko ci yalla dogalé ñi ñi leen koy ñu dañ koy daké non ñi leen ci wo bëgg ñepp ñew téwési ko wote gi nak wote gu matalé la dan wa amala bëgg na ñepp téwési képp ko xamné mbokk nga ñi ngi la koy yégal képp ko xamné ab julit nga ñi ngi la koy yégal képp ko xamné ab talibé nga ñi ngi la koy yégal mbolém kër yiñ séxal Seyd Touba yépp ñi ngi leen koy yégal mbolém ñi sëriñ bi défar tañi ay mbokkam yépp ñi ngi leen koy yégal mbolém talibé Seyd Touba yépp ñi ngi leen koy yégal ñi ngi koy yégalin mbolém julit yépp di leen ci soñ ci bis bi di len xamal ne bis la bo xamne bisu tatan la nima len ko da waxe ku ñew na nga andale say vagan ta tatan te yaakar ne liko Seyd Touba sedd yene na ci ñepp te bëgg na ñepp am ci te ku ci tatan ta tatane ko nang ko wara tatane lo ci tatan yaakar nañ ne ci dara jam yalla dana la ko defal ci barki bi liko Seyd Touba defal kon ñi ngi len ci wo yeen ñepp te ñepp ñewé positif di ci soññi daari alcorane yépp di ci soññi ku yor sa kurs ku ne xam na Seyd Abdou Khadir ni mu fangoon salatu ala nabi lo ci man jangi kati khasaayit ñi ngi leen ci soññi ñoom ñépp ndax khasaayit ku ne xam na ne léppam turi yàlla la ak salatu ala nabi moom la ci sëñ bi dajale kon lu ci waay mën ne ci jàngal ko ci biir réew mi nag ak ci bitim réew fu ci waay ne rek nang ko magal ta fonk ko tambali magal gi nga ni diko jangal alquran ak salatu ala nabi ak qasida ba bañuy ag ci bisba ñu yene ko ko ta ñaan yalla jotal ko ci ta ñaan nit yalla fajal ñu suñu ayo ñi ngi leen di xamal ne nak ku fi joge massa joge ku ne buñ la dé magal la tax ñu di la magal la ci ëpp solo moy ñu yoon wa koko jaaroon waaw yoon wi nga xam ne moom la xàlloon jaar ko xaaid bu ne la baax ci buñ la bëggee roy buñ la bëggee fàttaliko moo tax ma ne wa inna ansama taxliidin li dicra al xaaid huwa an nuwasila sayra ala darbihi wa an nasluka nahjahu loolu mooy li nga xam ne wala nahida anhu ta buñ ko moy xaaid alqaidul mulham bu ne boko beugé magalal la ci ëpp solo moy nga fatlikou ay jikom nam doon jaar ci digënté mi ak yalla nga jim ci jaar lo ci man té yoon wam xallam nga bañ ko moy niki ñu señ bi waxé won rek né wasluko khasir bu señ bu khasir fonkon wasluko nahjahu jami'an tafawsu bi rida rabbikum wa bil jannati khasir gum da jangalo la dé len soobu ngeerum yoonenté bi ndax ngeen mëna laq ngeerumul yalla ci la waxe ne dara wax ne loolu tax mu fonk sunna ayyuhal qawm sarihu littibahi sunnatil mustafa raisi siqati Seyd Touba dañe jog leen fonk sunna yonenti top sunna yonenti bi yeen nit ñepp la ci wo mom mi nga xamne ñi nga xamne ñom lañuy deer lo ñepp moy seen kilifa muy yonenti bi sallallahu alayhi wasallam kon nañ dali gorgorlu ci lolu mu ñu da fatale ko gor gor lu it ci xamne istiqamatu la neewon ci lañu da soñu te ku ne xamna li ne ci istiqamatu kon njariñ rek lañu bëggalon inna lisina qalu rabbuna la usma istiqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wala tahshanu wabsiru bil jannati allati kuntum ta'udun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah alla takhafu bu len ragal de wala tahsano bu len xalat njabot gën fi bay sen gannaaw non Seyd Khadir da fi re kon istiqamatu lepp ngi ci malaake yi bala ki newon ci istiqamatu bala faatu dañuy ñew taxaw ci kanamam wax ko lolu wal ragal de gi lay jublu ci bu ko ragal bul jaxit ci sen njabot gën ko ju bay ci gannaaw ndax nanu awliyaakum fil hayati dunya wa fil akhirati may sen lepp lo len yalla wax kon nak yalla nu ci yalla xir bu ko defee nak ñu wajal bis bi ta fonk ko yalla nu ci yalla yubbo jam ñu ta limi diglé lim da diglé mu téwaat suñ karam ñu fassiyéne ci ene lim da téré mu téwaat ci suñ karam ñu fassiyéne ko gëna bayyi suñ mbokk mu baax mi nga xamni moy serigne cheikh salih ku ne xam cër bi mu am ci yoon yi ku ne xam lim jëf ci yoon yi ronkon ji diko joy ta firu ñi ngi koy jaale ñepp diko fatlikou nak dafa doon jëm jo xamni seigne abdou khadir dako bëggalon bopam xassalon ko ci bopam da jëfëlante ak mom jëfëlante go xamne dara mënu ko romb biko seigne abdou seigne salih ñëkke jox auto seigne abdou khadir dafa talé fi auto dem ba ci seigne salih moy tay lima andi moy sante la ci cheikh mi nga wutal auto seigne salih woowat cheikh momako netti woowat ko ne ko cheikh de tay sante na lay tax nga am ci seigne abdou khadir fan nak koku bisam lu reey la lo xamni wa ko seigne abdou khadir japp nañ ne seen bisu bop la yoon mourid wepp it japp nañ ne seen bisu bop la waye ñun ñepp ñu gën ko ci ñaanalaleel ci munasaba bi gën ko ci ñaana fasaleel ci ñaani fasaleel ko ci kamili yalla doli ku yiw ndax wet gi mu fété won seigne touba ci terbiye rek ak jangale alcorane rek bu ko fekke feex xaram dana sedd assalamu alaykum
1: bokki julit yi bokki talibé yi ñi ngi leen nuyu fi ñu leen da nuyu di leen sante di leen siaré di balu ak ñepp di balu ak ñepp ñaan yalla bo mu jéggal barke seigne touba di jotté li ndigal li nday dotali fi ci barab bi di woté lañ da woté di wotel kiñ da wotel di wax lañu da wax moy bisub cheikh abdou khadir mbak ci turu serigne sidi mbak mi coordinateur bis bi ene jonne ndigal serigne cheikh wo mbollem bok yi nga xamne ño aju ci mama haram ak ndu ci way mëna bok goor ak jigen nak ak ndaw rawati nak jabotu cheikhul khadim gep di tambale ci cheikh mahamoudou mustapha ba ci serigne mahamoudou murtada amna soxna ak soxna fatou dia ba ci soxna maymunatu sukhra mbollem bok talib yep mbollem cheikh yep mbollem kilifi diine yep mbollem wëlëre yep ñi ngi wo ñep bay wuñ kenn ndax cheikh abdou khadir ñu xadir ñep la amutun talib yi kesse amutun bokk ci ñep ay bokkam lañ ñep ay talibam lañ ñep ay wëlëreem lañ kon ko wo ak suñu xadir rek wo nga ñep kon suñu ñeem nga wo ñep bay wuñ kenn rawtan wote bi nak di ci jital jankat alquran yi jankat khasida yi niko señ bi waxe legi rek niko ñepp fonk du ci waya da def niko yok ta xamne bu ko defé du gure ci inshallah ni nga woy tam mbollem ñinga xamne bi ño da wajal ay xewal diko def diko andi mbolo mi li nga señ melni wa keur señ cheikh ñinga jabi wa keur señ cheikh bar ndak wa keuram wa señ ni seydou ñang ak wa keuram ak wa keur señ amidou ndjay ak mbollem bokk yi nga xamne bi da nañ wajal lu mel non diko andi diko ci bis bi diko jox ndaw ko ray ku neena li nga fonk bu baax baax ta xamne lu am solo la seigne mi nak neena mi ngi wote bi diko yegal warim yeb jital ci nek president da republique mbollem premier ministreum ak mbollem gouvernement bi ak president assemblée nationale ak mbollem député yi ak mbollem parti opposition yeb ñi ngeen ci wo di wa tambal ci gouverneur ak da ci mom préfet sous préfet autorité administrative yeb ñi ngeen ci wo di wo cheikh abdou dakar mi nga xamne moy maire touba mom moy bisuma mo borom magal gi kon bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñenn ñepp lañ ci wacc bis bi di woy dama daire italie den ko fatali ci jitu seigne mor sanxé taxaw bi nda taxaw ñi ngi leen ci soñ rafet lu bis ba taxaway ba dañ soñ ci bis bi tam bu jaxé inshallah ñu ko defé rek ñu ko nono bis bi nak dafa am wajay yuñ ko da wajal naka jek ay waxtaan yi def ci ay kër kër diiné yi moy kër yi kilifa yi nga xamné bi ñoy bokk ci Seydou Khadir di ay wëlé dem aji njabot gi di genn njabot ñi def nak bis bu dikki tibbu ci bis bi ab dok yobbu ko ci fofu def ko wax kon loolu lay tek dañu dag ci bag gi bis rek yobbu ko fofu tay ñu rëjë wax ci afi bousou nga xamne moy ni ya ci sëriñ bi té ka fi nek tay ko xalé fi bis kër ga tay ji moy sëriñ alhaji bousou ndum bi bis bobu ñu koy def nak moy le 11 juin 2026 té bousano arifina barab sëriñ afia ñu ci woy ñëpp dina tax sa niro inshallah bisu ñaaral bi itam ñu def ko ci kërug ñabotu sëriñ mam war sek moy kon kenn ci abdou khadir mbake ci ñitu sëriñ meyassine sek mom ci abdou khadir moy xalé fi sëriñ mala sek bis bobu mi ngi nek itam 14 mars 2026 ci sura ci ko seen wéssine tek nga def inshallah bis bu mujj bi moy conférence bi xam nañ koy def moy bu mag bi taw lolou mi ngi nek le 17 moy alarba te ki nga def mooy Mamour Mbacke Amdi.

mbok yi lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbok yi Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbok yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ne mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ne mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de ci message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi ville breaké bi am jafé jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa ville breaké bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé jafé ville breaké yeen ñi nga xamne da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañ koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa

te bokkuñ am ful la ak diis ak kañaani den dina am na ko xamne yox da am ful la fekk da defu sen cheikh obal nak dafa boole won liñ nane nak ko rat ban fa tok dara wala yaade def tok dara manam wu bañ diko dam nooyu dit bañ man ko way motax mu mané won nak nday jor ci ay bokk mané won nak tamon ci ay bokk touba rafet daru rafet ci waawon rafet cepp rafet ñepp naw ko ci diine naw ko ci ak bokko nga xamne musu ca wax lu ñaaw musu ko ca jëf ba sun bisu tey bi bo tuddu sun ci xaw balla dañuy wax moy sey xaw balla bax wala dafa am fu tegon beutam moy dafa xonne roy ceef mënta ñak def na serigne touba ak mam cheikh mëni sama roy ceef mëne su leena jot nak mom ay sey xaw balla bax moy way tollu deg lool kon jëf ju rafet doju melo ci doxit wowo moko may li teunk ci jikko ju rafet jëf da ci kan mu benn buntu bobu rek waye sam doylu sant yalla wakilu ci yalla deddu aduna jaamu yalla jokk bokk bi yoy yep boko don xol liko borom xam xam yi seddel ci ay makarimul akhlaq benn bo ci tan rek jef la jo xal na bu la mo xamne serigne cheikh abdalla jefe nako te serigne cheikh abdalla doxal lolou boko xole tan ba ci man ci yorno ni mi def bu duggé ci ap bokk da ngay fekk ño xamne mag teeli bi yak lañ don don ñen ci tele dara leen japp waye faaw dana dem ba ci ñom nemeku wala njabor gi ñu nembe ko xamne bari na ñun japp ko leene demb ko wala bokk wala way juré motax ñu ko japp lool la seigne cheikh abdalla nalon ci rafet jikko ak mana defante kon nu dox la kaddu gi inshallah rek jerejeuf seigne galla na xere mo xari ci kaddu yi am solo yoy nga xamne joxe ko bu melni ci ñu ci yamam rek day melni waxtan wi na solo li nga jota wax man na cey jarani kon dal man na japp ne serigne diaw bal dal ay alquran bi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam sun borom da ci wax ak mom diko wax ne ko fa bima rahmatin min allah limta lahum walau kunta fazzan khalisal qalbi lan fadu min hawlika fahtu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri ayna ko isa atam tafatawakkal ala allah rama hawe dange jukki juroom ñaari jikko yo xamne moy li nga wax serigne diaw bal rek way ma rahmat min allah ilim salam nexa jeflentel gi nga nexa jeflentel te ci koy rafet yoy motax ni jublu ci la motax mbolo danako deugmal fi ci bir ak ci biti ñu bokkal mom ñu bokut ak mom way wala kun tafadhal khalisal khalbi lan fadu min hawlu fek na nga nekkan ku nakar dara ko xamne amulo jarig nit ni do len gis waye xam nañ ni nit ñi mom bu dajé ci takaram faaw ñu lay toy fadu anhu mu doon ko manana jéggelé ko xamné dañ ko toñ ci alalam mu xam ko bara jéggelé ñu toñ ko ci njabotam mu xam ko bara jéggelé wastaghfir lahum batu ya khafar la ñu bari lu mu ko doon wax lool ya khafaru sunub ya khafar sunub di sax ci jéggel way di ko sax la jéggel ci lu ñepp way wa sayru fil amri dañ jaaw ball ñu ko gëstu xam nañ ni nitu diiso la nitu diiso ko amay gattal jox señ mam fiorno amna lu mu ko may dañ wax né Seigne Mohamedou Bassir mu Seigne Touba Seigne Cheikh Awa Ball mu Cheikh Ibrahim Fati dañuy ñaari tank yo xamne liñu sé ci yoonu mourid néwana ko ko ci def ndax ñoom dañ da yëkëti seenu tank guddi di dox ngir defal le Cheikh Mohamedou Bassir mu Seigne Touba jikko won bofu mel na ni mom la Seigne Cheikh Awa Ball jikko wo fi lool sax taxna gis nga seen ñaari mbiri nim nuro taxna sax seen ñaari jabot nim jaxaso wa shaawul fil amri waye nak mbir mu mëna ñew nak Seigne Cheikh ko am décision la ñu ko wax li ko ci yalla digal dal bu xasse leer fu mom xolatul nak lawmatullahi wa isa atam tafatawakkal ala allah wakilu ci yalla rek ko def lolu moko may man sañ ci dekk man sañ ci ay dekk man fe baye njabot gu am pula am fayda def li ñu def kon foku moy serigne diaw balla waye digantem ak degol ak nit ñi nga xamni bokku ñu won ci diine yi degg diineem taxon na daana jëfante ñax ko daara te mu daarante bi duñu ko yaqalon lamu sekk ak ñoo boko so deug deug da nga gis ne amna ben borom xam bo xane waxana lo xane ñu señ ci aw balle ci lolu mëna ci dafa xane ayna ma takunul maslahatu fa sam shar'u lahi bepp masla nek sharia suñu borom mi ngi fofu ben borom xam xam ko ñu wax ibn aqil ñu ngi sey wax joju da ci tek ne wa in lam yanfil fihi wahyun wala qalatihi rasul donte alquran wacc ci yonenti boko ci itam lola maslaha la moy nit ñi nga xamne genn nañ diina ji da xam neeku ñi ci diina ji sax señ ci aw balle mëna leen tolal ni mëna tolé dañu ci biir dini waye digënté ak Allah Ibrahima ñaan ci wax ju am solo téna faraka sool su boba na téna soosu dama koy jël lool rek ci naru da

0: balan terar wajum waxu ne ko al huda wan nada wa husn istifat la la minha muradu istifat kon dom ju do ci rafat ci wajur rek non nga mana mel huda juk al huda wa husn istifat mu ngi do waxtane leg dafa ci jukko al huda wan nada taf wa husn istifat la la minha muradu istifat kon koku moy serigne jawbal serigne man terno den nga li serigne dan na wax ci dundu serigne jawbal la bu sel bogo da xamne hayatan tayyiba bo xamne man nañ ci jarñu tay ba jil ma ci ñoo sax man ci jarñu wa te japp na ne li waral jaxay bi xam la ci kom yoyu ngir ñu xamul won xam lool la ci serigne bi jobdu par serigne dan na ci nga wax amna solo lool leral ma yi ci tam ci diplomatie bi nga xamne serigne cheikh amal nako ak ñu doon jëfënte ak ñi kon serigne mam cheikh ma ñu bayyi la yoy tam da dikkal ñu serigne cheikh awbal ni ko serigne dan na waxe ni da
1: lu ko defé rek ci serigne ganna daniele kadom ak serigne mustapha ndjay fofé rek dañu yëkëti suñu kàpp té lépp jëm ci jëm ju tedd ji ñu fi dagale muy serigne cheikh xawa ball bu ko defé rek dañu ñëk sant yalla suñu borom yalla mi nga xam ni mooy leeral xol yi ci leeru gindiku waaye teddal leen ci topp yoonu gaa yu bax ni yàlla mi nga xam ni moo def jaar jaari gaa yu baax ni muy ak waaru ñeel way waar waaye moo def yoonu gaa yu baax ni muy leer goo xam ni ñiy dox jëm ci yàlla wala jëm ci ngërëmu yàlla dees na ci nañ ci mën a gindi koo ba am ngërëmu yàlla waaye ñu ngi julli ak a sëlmal sidina mohammad bi nga xam ni sallallahu alayhi wa sallam sunu borom moo waxtante woon ak moom ci alquran ba mu koy nit li kenn ci yonente yi muy sidina yusuf ni ko ñun day ñu ngi lay nettali gën jaa rafet yi sifa ci liñ la wax ni jiile alquran yàlla mi nga xam ni moo leeralaa ci alquran solo fàttaliku yonente yi ak ñu baax yi li ci nekk ci waaw sunu borom ci saaru wuti jeexantal ba te cat la ci aaya yu mujj ba nga cay wax ni 111 ñoom yonente yi ak ñu baax ni seeni jaar-jaar ak waare la ñeel ñi am xel ñeel borom xel yàlla mi nga xam ni ci alquran mi ngi ciy wax ak mohammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ko fàttalikul sayduna moussa na moom ko nekkal na di ko sell koo xam ni ndawul yàlla la ñoo solo ba tey mu digal ko mu fàttaliku sayduna ismahil moom ko nekkal na koo xam ni aji dëggal la yab tëli kon aayaat yi dafay tekkale solo fàttaliku yonente yi ak ñu baax kon ñu xam ni gaa yu baax yi fàttaliku leen lépp aw yiw la même bërëb biñ leen di fàttalikoo ñi fa teew am na yërmande sunu borom yuy wàcc yegg seen taw ñoom ñi teewee bërëb bi ni fàttalikoo gaa yu baax yi moo tax wax na ni xinda dëkkee solihina tanazzalu rahma gaa yu baax yi fuñ leen di fàttalikoo yërmande sunu borom dafay wàcc bu ko defee nag serigne cheikh awa balle mi nga xam ni moo ñu fa dagale tey ngir ñu fàttaliku moom day dafay kenn ci góor yàlla yi yoonu wurit ci ñi nga xam ni dañ leen a xam ci xam-xam aku tarbiya ak liggéey ak islam waaye serigne cheikh awa balle dafa mel ni ni mel rek la mën a mel ndax ci mu soxi koo moom kat fan la soxi ko mooy ci askanu mbàkke ak kooke askan yo xamni dimbu ak tay ci lan lañ siw ci mbax ak japp ci diine waye mum serigne cheikh wa bala ni rek la mëna mer ngir ñuko fiq ku nga xamne ne serigne cheikh wa bala ci digënté loxoy borom darul muhti ak cheikh ahmed bamba ci la xinné waye serigne cheikh wa bala ni mu mel rek la mëna mer ndax tan moy way juroom borom darul muhti borom darul muhti nga xamni cheikh ahmed bamba mo xéde ni amna ci mom waccu way bu reuy bo xamni kenn fexi ko bokk na te lolé serigne bi mo bindal bopam bi ibrahim alladhi lam yufariqni la fi shikharihi wala fi kibri serigne touba mo wax ni borom darul muhti mustafiqal fook man du ci ndawam ci mak waxana batay ni ibrahim alladhi lam yukhalifni amran faq yimu te ñakk tekkali ko mo ngoy rustu wut ak mom ci dara mom borom darul mufti borom darul mufti mi nga xam dafa jexam tak ci serigne touba ci deggal ko ci top ko jox ko bopam jox ko alalam jox ko njabotam waye bëgg ko xamni kenn fepp ko ci parce que cheikh ahmed bamba sédel ko liko ayyuhal masbu bi hubbina alladhi la yasbu illa shuhudullah fa abada Cheikh Ahmed Bamba moy ko yow borom daaro mo xamni nga xamni dan la rendi ci bëgg bëgg ma yow dan la ci rendi nga xamni du ci rendi lumay aji texé jo xamni du tex aji texé jo xamni du ci rendi lumay aji texé jo xamni du texé di bëmmuk bëmmuk kon serigne Cheikh wa balla ci jawu ji ci environnement bi fess tel ak ngëm ak xam xam ci la sofo bu serigne Cheikh wa balla serigne Cheikh wa balla ci gattal ni la won fan la gari addu la lolu jar di fatali la nit ki boko beugé top ko muy ko lepp war nga ko waxal fan la gari addu ak fan la jaar ba melni mu mel serigne cheikh wa balla sun borom daf ko wadjal nek muy seen jamon sun borom buy wadjal ay nitam nim leni wadjalé ci akam nim leni wadjalé ci ay wëjju noné la leni wadjé ci bi environnement bi ni fey nim période bi ni feña daf leni di wadjé serigne cheikh wa balla ni ni fey ci jamono yi nga xamni ci la cheikh ahmed bamba nek ci djéji de liguer yalla borom jamono ci serigne bi joxone lepp borom daru muy ay domam muy talibé yi lepp ngir mu sambu borom darul mukk diko sabu ci ngor diko sabu ci muñ jamana jojé le serigne cheikh wa balla seigne dem parce que le cheikh wa balla xaw mu nek muñ kat xaw muy jambar xaw muy borom ngor ndax jamana dim gëri aduna waye sim gëri aduna muy guy ngura beurep la won bo xamni la taxan borom darul mukk ni sant ko moy rek bëgg rawalé diko serigne bi dégg moy rek bëgg rawalé diko tok serigne kon serigne cheikh wa balla ci guyu ngora ci beurep bini wax ay sax sadio wala ay sax sadio nek ci netu bourville ci garage bu besu dakar bi jamono ji ci département mbacke resou bu luga fofu le serigne cheikh wa balla kenn aduna bu melni dem ko aduna bobu nak ñu wax ni ci beurep bobu la amna ay textal yu ci ñew yu leer nañ bokku na ca li serigne moussa ka way ni kero la cheikh sidi ya ser ja baru juddo no fo buy ngora ba amna daru yor yor ba cheikh sere la tien ba bënd ci ta ustan yaftar ya dadi jël kon li da fay tek la ni serigne cheikh wa balla mi ngi gëné aduna ci bëre bi di guy ngora waye xolé bi mu démé ba ba ni ko waxé ba ci dëmm ji tollu ñi naan kat mom wacc na wala fi ci na wax naan xerna muy jamono ji nga xamni ni dan gas ap teen jamono jim fere rek wala ta waxtu wowe rek te bis bobé ci la teen ba ben kon lu nepp dafa amna lu mi wone ci jëm ji nga xamni mom kat mi ngi tollu ci wacc waye serigne cheikh wa balla nek ko xamni waxna ko legi ala kulli hal ni la mana mel ndax askan ju bo ndax borom darul muhti ni way juram borom daru boko xamul moy ki nga xamni bi serigne bi nekké ci djéj bi mom la dënkal def mu yor ko yoré ngou rafa bokk ci jëm yi nga xamni bi serigne bi nekké ci djéj bi doon na yar ay nit ci ñu ko serigne bi bayyi ci doomi serigne bi italu bi serigne bokk na ci ñoom nak limbu bare bare serigne mohammedul mustafa serigne mohammedul fadil ak serigne mohammedul amin bara ko melni serigne mohammedul amin bara mom deggal na li wax ci ay abiya waxna ni tallahi lawlahu la nalqa sawi adab wala nakun na'zatul qur'an fi shihri ya hamu ya shaykh ibrahim mutbut fi jami' fadail la yulfamil basar ci ñu ñu baara moko tag borom daru mo ina fa ginnaa ci yalla bu ñu wara borom daru mo ñu dajje mu borom tegg bu ñu nekk di waxtu alquran ci ñu ndaw yow sama bay tax yow sama bay bu ndaw yow shaykh ibrahim asad ko melni yow dal ci dagale ngineel li nga dagale amul ci bindi bokku na ci ku melni sayyid muhammad al amin job adagani waxna ko neena borom darul mukhti rum bu am solo seeno ko ci duko serigne bi baye won do mu nekké ci tukéeg ci ci geej kon borom darul mukhti ki moy way jiro bu re soxna xawa bal al awbal bal job ku ne xamna ci kokki la bo nekkal soxna su bax soxna fi yiw soxna to xamni dafa taxawon teng ci njabotam ngir ñu nekk ay tanex serigne cheikh obale mu nekk ko xamni so wajal ci jëf diko suñu borom wajale ba yeggal ban seen jamono borom darul mukk daf ko wajal la wonen wajtay wajtay wu ndëkk ci wajtay na moy jangal ndax xam nga nit ci jang rek ci lay wuté ak ci la qul hal yastawi alladhina yahlamun wal ladhina la yahlamun war rabbi ma tay jang wax na ni serigne muhammadul mustafa li nga xay mo nekkan taw ak ahmad dan wala moy ci ko ndëkk wuutu dina bi fi joggé mom la ko borom darul mukk jox mu jangal ko alquran ba mu sori serigne moudou mukhtar diop doomi ndayi borom darul mukk yeggal ko am jangam waye serigne cheikh wa balla doy lewut alquran ci fegi da bu jangal alquran ba yeggal ci ñaari loxo yi borom darul mukk moko tamlin jangum xam xamam mok doomi bayam di serigne moudou habib bakki waye doy lewul lolé ku na xamna ni dama nek dekk bi di ndar mom serigne cheikh wa balla difa sax xam xam ay loxami boromi xam xam bi wuté fofé sax fala ko wala fala joté ndigalul muy ji serigne touba fofé la ko ndigal joté pour mu wuy ji serigne touba ci djourbel serigne cheikh oba la ñew ci djourbel jamono ni serigne bi mi ngi fi wuy ci ko takko mo nek ak mom comme ni serigne bi di nek serigne degal ko ci lepp melni comme niko serigne bi waxe ni bokku na ci tegg yi mourid wala talibé bi moy gaawu wuy wote serigne waye rafatu top ay ndigalam dina bi ndigal di gënné serigne cheikh wa balla nak dim gëté ndigal rek ci ak ahmad bamba dafa dalé bayyi dim jappal lepp ñu wuy ci ko serigne bi waxal ba tay ni fa a'udhu ma amaraka al murabbi tantadhi lil amra qafil li rabb wa haydhu ma nahaka an shay'in fala tamil lahu wa hardan la taqula ni na aji kër bi gi mu te serigne bu la digelé na nga top ndigal na boko defé da nga ci sabo waye bu la téré dara bu ko jigé mukku mu serigne cheikh wa balla bimu nekké ci téggu ak ahmad bamba mu taxaw won ak mom lool dan ballu ñu ci ay léram waye dan dan bayyi xel bëggu serigne bi ci lepp bu muddu serigne bi gërëm ko bokku na ca lay tek ci le ngeerëm moy fasu wo xamne serigne bi jëlal nako jox ko ñukay wax maymuna waye biñ ko gëreëmé daf ko digelat mu del ci wacc ci way juroom di borom daaru waxe waye biñu def ci borom daaru daf ko def bindum lettre joxale ko ngir mu dox ko borom daaru lettre bobé ci le digel nek lool ma ngay digel serigne cheikh oba la bayil ko serigne bi wërru mu ñu mbacké ca jor yéssal serigne way juroom go waye nek fa dekk serigne muhammadul amin bara comme ni seen way juri nek won ci moy and seen lepp di ben serigne cheikh oba la bi mu dikké ci borom daaru mo jox ko lettre bi borom daaru xamal ko fa digel di moy nga dem mbacké nek fa nek fa serigne mohammedul amin bara mu nekkal fam nekki mu rafet lol comme ni ci ñeer wi di andu ñu benno ci lepp lepp benno ci jabot benno ci alal benno ci lepp serigne cheikh wa balla nekkan ko xamni serigne jann wax nako legi fa nekkan ko am jom ndax mom li lay tek tane borom jom la moy bi mu deme rek ba jindi ci la jox ngir di yokku islam waye ci la jog ngir di yokku yoonu abdou ahmad babu tariqatul muridiyya nim ko don yokke moy non moy jog di sanci ay dekk serigne cheikh oba la dekk bi ndeuk sanci moy darul manan bi ñu do waye serigne cheikh oba la li tax nga xamni jambar la xola at ñu gëne aduna muy at 1900 la gëne aduna sanci ab dekk muy darul manan gi nga xamni maté nan wax ni moy 3e capitale mouridissou dim koy tan falwe ak ñass la mom serigne cheikh oba kon ci xam la ni jambar la waye ku am jom la waye ku am tud jamono jojé nga xamni dar rayum do ci jumtu kay yi tax nit mëna sant du ndox du courant du lek du dara waye serigne cheikh oba la am jom sant dekk bi 1933 waye darul man nan ci kep dafa doy fekk ci sant dafa doy fekk ci sant man nan waye yëmu ci de dafa dal di continuer ci yaatal islam di gorom Allah comme niko borom daru mustan defé di sant ay dekk yenen bokku naka Touba Roof 1955 bokku naka Darul Wahab 1950 wala sax 1960 way bokku naka Darul Minan def motax seen Ibrahim Diouf Karaman ni deugal ci ay abiyat Serigne Cheikh Oba la ak jambaram ak yaatalam islam ci sant ay dekk sax muy lam def lam def ka daru doyna xéti xarta wolof lu ngeen xañaan xamni mo ba mam tierno faati sanki darul maudi maudul falahi lulu bu ko fatte cheikh wa balla sanki darul mannan def fa ñaari teen na muridi ku marna cheikh wa balla sanki touba ruuf selal ko muridi ñew di buuf cheikh wa balla daali dem ci waawon dekkal ci faanam ba yep di baawon sikab la am keur fanuna dakar di wo muridi ñep waaw ko wet di li nga la ibra jaxate moy tad moy garde te lolu mako waxati kon li defay deug rek ak jambaram mom serigne cheikh oba la ci yaatal islam waye mu nekkal ko xamni ko bayyi won xel boromam la ci depp ci ragal ko def na ci ñew te kanam ci jaamu ko ci lepp waye ku na xamna ni fonko islam bi di hak yombul jamono ji rek ku na xamna ni yombul la da ngay am jom lol am wër am bëgg do ko man surtout na jamono jim ko ron defé jamono jojé li tuddé mayen tay dara melu ci won comme ni leen waye téw lu bëgg yalla ak bëgg lu baax tax na mo sacrifice won bopam ngir haji makka xalam gu nango gogé hajam gu barkel gogé mo waral suñu jotay waye mo waral magalu darul manna nga xamni serigne cheikh oba la bis bi ñu ko wara magalal la wé sé tombé am di bir ñew bis bimu jégué won makka at momé moy at 1951 mu dem siyaré ji makka waya joxe hajja del ci wat ci ak njabotam del ci réewum ne ko ko sante yalla lool ci xewal bu reej nga xamni sunu borom defal nako da gis ni bis bo be nga xamni mom la delu ci won ci bimu aje mom la domam serigne mam tiorno hafizahullah tam ngir diko ci sante la yalla waya ngir ci señal nepp ci nga xamni aman nan ko ci serigne bi joge makka lepp mu def ko rek ci ndigalul way juro sante gogu am solo lol la sun borom wax na ci alquran la in shakartum la azidannakum bu ngir sante ma doli nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu waxat ginelul hak ni wal hajj mabrur laysa lahu jazaa'un ila al janna hajj nangu amul len lumay fay lumay aljana serigne cheikh oba nak ak adjam nangu nan ko nangun ko nang mo waral mo debi ni mo debi motax serigne musa ak wax ci abiyad ni murid nan sahu alhamdulillahi wa'dahu ndega manu ñu dem mak fi hajj na marnana sahu sant warna jami yalla ni fatulu ajalina tuba al muhqi akbarul marnan sel tigil nga sama al haji fadlu ak basiruna tigil nga do nay mam ceno cheikh mudu hawana kon abiyadi serigne mufaka moko wayal ak serigne cheikh obala ci bi mu joge magga waye mu nekkal ko xamni comme niko serigne gann wese waxe ku amane relation ak bokk muy bokki mbacke ni ak bokki djitam yep bune ñim bokal borom darul muhti ku ne xamne fi fete won serigne mudou hawa balle mi taw moy nekkan ak baye fallam ci lepp lu meuna do waye mbolé mi mbokal borom daru mo muy serigne mudou abib serigne abdul qudous ñom ñet serigne abdul qudous gis nga fi yagg nak mom bokku na ci le sori bu sori won ci mom moy denk ñu ko denkane bopam ba bokkal ni ci ñi ko dan taxaw ginaa buñ fi joggé ba ci muju ci doomi borom daru mo fi muy serigne khali ma and nak ñom and ku wër and mbokk waye and mbokk bude mbokam yim bokkal ak cheikh ahmed baba muy doomi serigne touba yi ba tay relation bi amana ñom dafa yaatu lool ñepp la amana relation ay dañ cey tan yel rek bokk na ñoo ku melni serigne mohammed al mustafa mom dafa bokk ci ay serigne da ko ne xam na mom moko tamul ñang alquran mo sori lool relation alaqa bu deugal doyna fekk ci lool bokk na ko melni serigne mohammed al fadil lay textele alaqa bu deugal ci digeenti moy doom jim ko tuddi depuis waye serigne mohammed al amin bar lay textele alaqa bu deugal bu dox ci digeenti bokk na ci mom dafa ko tuddi ñaari yoon doom kenn ka moy serigne sidi mokhtar yi nga xamni mo nekkan fete wo khilafa ni ñeel tariqatul muridiyya nekkan juroom ñaarul khalifa khalifa cheikh ahmed bamba ku melni serigne basir mom ñepp ma ci na xamni mo serigne cheikho bala du ñaar kenn la mo ba ci seen jabol ba ci seeni defu sa dafa nekkat ben dina bo xolé dox yi ni serigne basir ak dox yi ni serigne cheikho bala ben law ñeel lan ngeen xarito guñ xarito won ak ben gu ndel law waye seigne cheikh bala waxna ko legi nekkan ko xamni ko ragal yalla ko sammu la won bokku na ci ragal yalla moy bari gum daan bari wird xey bokku na ci sax tur wi di ya khafar nga xamni dafa daan wirtu lu bare bare bare bare bare ba ñepp xamé ko tur wi loolu daf ko def ngir top ndigulul yalla sunu borom sunu borom mo ni wastaghfirullah inna la ghafurur rahim wa khatilna min sidina nuh alayhi salam fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara seri ci xabal nekkal ko xamni ko ragal yalla nekkal ko xamni ko ragal yalla motax ragal ko bu mu ragal yalla ci le sey bokke ci sunu borom karam ñu gëna tedd seeni kenn sunu borom ya inna akramakum indallahi atqakum bu ko defé kon ko sunu jann wax bu dé akhlaq ay jikoom yaatu na lool seri ci xabal jikoom mo xamay lu nekk jikoom mo xamay lu nekk seri ci xabal la baax loolu ku ne degg lu lan mo xamay jikko ju rafet té dafa am baax yoy buñu démé ba nit ñi diko biral diko wayanto rek loolu moy wanani mom kat mbax mu sun borom nango nit ki bu baxé deug deug sunu borom mo nan diw de baax daal digé sayyidina jibril ko diwaka baax sayyidina jibril sédaloko malaika yi sunu borom wacc ko ci kaw suuf nit ñi ni diwaka baax dañ ko fañ fañ diko sunu borom bu soppi ñi ko serigne cheikho balla bokku na ci lé tax borom jikko ju rafet la moy serigne cheikho balla baax ñepp xam na ko taxal ni cheikho balla baax ñu xam ni cheikho balla borom daru mu xey mom serigne cheikho balla ma xam goone lan moko may moy jikko ju rafet ko nga xamni darul manan gi bi ngoy tanj tolu fanwe di ato ñatt nga xamni ay atam bereegul ndox amu fi quran amu fi lecc bi ñu wut ni la taxat ni fekk ko fi muy jikko ju rafet te barawana fi ñu xamni dañu seen cheikho balé jëri fam leen tek boba yéme na lool en tek na leen ci dekk yu xey man nañ ay ville waye ba seen cheikho balé démé ci ñom takku ci ñom ngir ñew darul manan nek ci peggam tegg ñu ci baa ko ñu ñu mitelu wato ko serigne cheikho bala ci kom yoyu likoy firnde bari na lol lol lol mu nekkal ko yor jikko defat and ko talibem yeb ak doon ak cheikh ahmed bamba yi ak mbokam yi ak ñep kon bu ko defé rek ñu taxawani fi ak ci kanam inshallah rek bu ko defé kon wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf señ maam jërëjëf ci kaddu yu am solo yi nga xamné niou ko leer ci dundou ko taxaw balla mom dal buñ ko bëggé teunk dal dañuy wax né Serigne Cheikho Balla moy Sénégal waye Serigne Cheikho Balla moy ak mouride ndax itam nak ku diglu seen waxtaan yeen ñaar da xamné Serigne Cheikho Balla bokku ci taxut mu am lim am da ko jënd ndir nak boko jëndé ba mom ko dañ nga ci a jëfé namu la soobé waye buñu déggaté ci sa biir waxtaan dañ gis né wan nga ñu jambar Serigne Cheikho Balla ci ay sanc yu bari yu mu sanc man nañ ci tambal rek parce que duñu tok ni nga waxe 1933 kon mom day melni bobo fanwere ak ñet lam da fanwere ak ñet ci jamono joju ak moy ni mu jaxé won ku ci mëna def lolu jambar nga señ bi ma dëndal mu sey gar na xeyna barke bi ñew na leg waye defanwere atama ñet def na neeg bu baax amu ko ko ko manaki
2: waaw xayna mbarke bi ñëw na léegi na waaye bu fa neena sañat nég bu baax sa mënu koo kii li ma la wax koox rek mooy njàmbaar nga xam ne sañ jeex jàmbaari na ko waaye ànd ak ay góor yàlla nag di toj àll yi fu mu toj fu ne ba mokk mu teg fa génn góor yàlla nekk fa ñoom marale nekk seen borom muy lu am solo loolu damay fàttali ci histoire futuhaat yi nga xam ne Seydina Omar doon na ko def ubbi fii ubbi fii ubbi fii fu ñu ubbi rek sampool islam yàlla fa ca des loolu mooy sañ ci suñ Seydina Omar yi nga xam ne doon na ko def fu mu ne def fa jëwriñ ju mucc yëpp bu defee nekk fa ak ñoom di jaamu yàlla waaye nag dafa gane àdduna ci circonstance yu am solo borom xam-xam ba dafa wax ne wa kullu xarnin laajimin fii samanin fa huwa shabihu samanin fiihi bada kenn ku ne jamono ji nga gane àdduna da ngay dulu jamono jooju mu gane jamono ci jamono joo xam ne circonstance ak njàmbar dëgg la Seydou Fatty wane ndax ni ko sëriñ bi waxee rawale jamono sëriñ Touba gi rek moo tax mu sañ ci foofu waaye nag fi may joxe sëriñ Gane bii sëriñ Cheikh Awa Balla defee loolu ba noppi xam nga jëf mën naa am solo rafet waaye nag li ci ëpp ku ko borom wanee ginnaaw bu ñu ko suuxatu comme garab la mën naa dellu ginnaaw waaye jàmbaar ji nga xam ne moom la bàyyi ginnaaw ñu koy ñaanal mu yàgg fi sa wér fépp foo xam ne sëriñ Cheikh Awa Balla tegoon na fa tànkam ab yëngoom subaa ngool mooy mu teg fa tànkam fas yéene mu weesu foofa mel ni fépp mel wala mu gën ci jamono joo xam ne dem na ma ab aasam sax mayatu ko wala waratu ko won a may buy génn di dem ci yenn barag waaye ba léegi gëm-gëm ak philosophie bi am mooy moom xoolut ay atam xoolut ay tolluwaayam waaye dafa xool bëgg sëriñ Cheikh Awa Balla xëy na kon la sëriñ Touba waxoon yonent bi di wax ne ko bu fekkee ne de sama jëmm àttan na ko jom ji moom dana ko dékku sëriñ bi noonu lay dox ndax bari na ay ndaw yu mën a yebal ci barab waaye ba léegi lay lijjanti daanaka kenn doyu ko ci te lijjanti ndox ba mu dem ci bëkk sëriñ Mame Thierno monsieur le maire a nga ne xam na ne fa ngay jaar ba am ko rek lu jafe la waxatuma la aw yoon waxatuma la ay lamp waxatuma la ak fajukaay yooyu yëpp ay façon costif la yoo xam ne sunu borom daf lay baax rek nga man kon moom itam bu fekkoon te woon ne ginnaaw sëriñ Cheikh Awa Balla ba sëriñ Cheikh Awa Balla tekkee laxasaay nga dem jébbal boppam boroomam dem ci àjjana yu kawee laxasaay googee bu fekkoon Mame Thierno jëlu ko woon ne ko fecci ndigam takk fas yéene ànd ak taalibe yi dox kon yëfi du toll nii kon kooku ku man di fàttali kuwaale la ñu koy ñaan yàlla sunu borom mu yàggal ko fi tolli ak wéram ak moom ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéeyam bi moom tax na kenn yëbul dëgg moom tax na lépp lu waay di wax ci yoonu murit waxuma la yoonu murit waaye lislaam bi boo yëgee ne moom doon na ca dara da nga ci dellu ginnaaw loolu nag du forme bee ko ko may waaye jikko jee ko ko may ak jaral la moo ko may kon sëñ Gane comme xam naa waxtu bi dafa war a defaat tour ñu bàyyi la rek nga àggale foofu yow itam ñu xam ne daal ñu ngi waxtaane jëmm joo xam daal bu ñu ko doon wax ci ba suba du jeex waaye bàyyi njaboot goo xam ne la leen war a ña nga ca ñaan yàlla sunu borom mu gën caane wasalaamaaleykum wa rahmatullah
3: jërëjëf sëriñ Moustapha jërëjëf sëriñ Mame Thierno ci sëriñ Cheikh Awa Balla mënu nekkoon nga xam ne li ko waykat bi waxee ne ko wàcc nga def nga loo war a def ci faj aajo wàcc na ca la ko suñ borom digaloon mu nekk ci di ko jëf ñaari tànk yi ñu ko waxeen lañ newoon ko diine jëmu la bokk gi jëmu la waaye yoon yi jëmu la mooy li yoon wi laaj lépp ku suñ Cheikh Awa Balla def na ko li ci gën a jafe di sañcay dëkk genn kilifa gu baaxu na sëñ bi Lamine Gaye da daan wax ne doomi soxna bu sëñcu réer bu jëngu taq bu lëggéeyut loof bu joxe soog buur yàqu sëñ bi Lamine Gaye la doon a wax Cheikh Awa Balla nag sañc na jàng na lëggéey na te ñu jaxasool mënuñoo yàq ci moom dara ndax defar na jikkoom ba nekk ko ci wet gu nekk boo ko masaa gi si xam ne jaam bu yàlla teral dëgg na ngi nii mu feeñ ci biir ab jëflanteem feeñ ci ay meloom sañ ci dekk ngirum njàmbaar te position bi si Cheikh Awa Balla féete woon ci yoon wi dafa nekkoon ak njàmbaar rek ku tax a génn wala ne fa Touba ñu fay fek ñu fi daru ñu fi tek wala ne fa daru salam fo dem ay seigne cheikh abdallah fexena ba marqué apprenti ci fi bop mako yob bu ne seigne cheikh abdallah rek ñu xamne jambar de nga tut seigne nane al jaddu bil jiddi wal khirwal fil kasal kon def la effort ak jambar tay ji ba li mo rona taxawé lepp mu taxawé ko ci rub yalla bimu amone nit tegnati ndax ko xamne astaghfiruka ya ghaffar wa atubu ilayk djeggul yalla borom waxtu wu nek taxaw guddi do don taxaw balla moy ci bir alquran gay yalla ci tuddu wax ne tata jafa junu ma ni mata jaa ya do hono rabbum khawfan wa tawaa min rasulun ni fekhun sen cheikh abdal bay bok ci ñoña ko xamne lu guddi ku rek ma ngay fete wo wetal yalla borom gay askar ak nawafil lool lay nekké waye djel alal ma ci di dox nit ni te dem yalla rek tax mu dan ko def on sen cheikh abdal lolu mayen lako ci rub yalla bobu ñu mbokal ak yalla ñepp nangul ko lola bay cheikh ndjay ma sama net ne do ngay ma sen ci joge dem bakki ka jor gi sen amal fal bakki na len yeen bo len baye ko ñu nako daru manan mu ne ku ci sey ñu nako cheikh abdal mu ne cheikh abdal day bu goor yalla yi jeme ci pey suñ borom bu cheikh abdal joge ñepp bay xaar bam jall doora jall ndax riir mi ko yalla jox dara ji yeek ma xam lolé kon day melni gaay yi xamoon nañu na mel ci digeete ma baram te lolou seul wala ñu jëf day wax señ Touba nako baduna mum way mëna mel amé ndend la nak way na ta hadra bu teeb yalla yi bu fa gaay dajé ñeppay tok mel na yoy taxaw señ Touba te ñeppay nopi mel na yow rek yaay wax yaay mel lepp jant ñu gëdd ñepp melni bidiw da ko lolou da ko doon ci mom ba bu ma sa jëm te tey suñu borom yu non lay mel ko xamné yépp nagu na ci woor nako ci wax né ndax adena da amu tej am dé da kon fam tej tankam ba tek ko gërem yéetal yalla rek ko mayal lool ko xamné yit bokku na ci melakaat yu ciir yalla yeufu sun borom may yépp effort yi def ko xamné 1922 ni mi am auto xolé jamono bop fan la aduna bi toll te boba ñu neew ko fi am cheikh isa jenn ak señ man cheikh ibn muhtar am cheikh da gawan wala señ ali touré señ touba mo na ñatt waye ci jamono yi 1922 nim jamono te nim mel ci xawbal la ci kon da ngay xamné ab liggéey kat la woon ay ab def la woon def kat la wax waye bokku ci nak te lolou lepp liñ ci doon woné rek moy taru islam tax inna allaha yuridu an yara athar ni'mati ala 'abdi yalla bu xewri ak jam day bëgg jeexante li xewri senc mom xam nga nit ñi dañu xamni wu dëdd aduna ak lo am li nga am ba nopp won ko ginaaw am ko ba nopp top ci yalla lolou mo di dëdd waye ginaaw amu goko rek lo ñak amu goko mënu ko jax sen cheikh abdal nak ko ba tax ci diina naw ko ci aw melo ak jeffine waye ci ak nungo leke jamono yoy tay ji ben dekkum bu mu tanjon rek ni mel xola tay bo joge yar yon ni da ngay dik fi legi dem fekes dem baba gara dem tiwawon dem dakar wori wat fu ci nek bambe fenn fu ci nek ta lol limala ci wax moy li cheikh abdal don def moy wote gamo yo xamne dam ci djublu moy tassare yon tay ji bo duggé barki dem mangi dem ci dekk yi ci dor yi répond dekk yoy yépp ci dugg nga xamné ay nawra waye gi xamuy ko odul suñu xawal té Allah bo bëpp non lañ mel moy té jamono bu ak cëddo lim dëgëré waye waxuma diiné dim lay won ak wétal Yalla gi waye jëm ji rek bokki té dang koy xéne bo jaxassu mo diko yobul ba tax Allah yoy yépp té tay ko tuddu xawbal rek lañ xam ci jëflanté ak melokaat wu reuy ak dox waye nak li nga wax dim fi dundé li mëna dundul lepp ba tabbi ci min al mu'min rajul sadaqa ma abla alayhi fa minhum man qada mahdha mu tabbi ci ñoña xamne dekkale ci borom mom waye nak bayyi fi nak ko xamne lu fi ci xawbal la bayyi won rek bu dé ben mu ful nako yokku na tay ji yeggale na yene ak mali ci xawbal la damay wax ne barki dem rafam kilifa gumay waxal mu ne yoon wi de nopi gi ne metté ci ne lay señ mam cherou dal la xamne ak défenseur la bo xamne wet gi tété mom kenn du fi jaar def ben point mom bo waré wax dana wax waré jëf dana jëf waré taxaw dana taxaw lool ko limi tektale moy demmi señ mam cherno liko war niñ ne taxawé tamali ko ci dëkk bi ñu sancho señ mamadou mokhtar yalla yalla dool ay ngeenelam dana ko léral wax du nek ay tapati seng mo doon li gënon for gënon reuy tay ji xolal li xew fi tabax juroom fukki meter fongoma fi da baye juma ji tolne neegur yalla kenn du ko jaay
4: gis nga mam cerno dama koy netti lu bari kéro seigne blad bi momo wo bi seigne mourou tal nelawé mu kim ko fi séré ko lim ko séré seigne abdoulla dafa ñu fekk ma ci kër soxna ndogo nama taxari de ngay lacc mam cerno manako lu djéguma ko diga ma ñow def kéro yalla dogal sama ko don jott lim dafa nek santé dama ñu nako dama dégg way wut la way way tay la xamné way wu ya ko ma tax ma gor sangé jambar jangé faris li ya ko khilafa gi man cerno sikal nga sa bay ñu ay gor dara ki jiga tim ko so kërëm taw la min da déggé nga né bu kenn ñu joggé ko señ mu fa ñu suma kër di jibul kër ndaw ku né kër ku mag mo né kër ku ndaw la won may bu ko kenn lool ya ko ma sa def manako batum gor gog dama ko dan dégg ci ko jaaxal way tay xamna ma xana waye nak ku ma sa dëkk ci xaw balay man cerno tek nga la ci ma ci xaw balu bari wuta kenn de dang koy dëkk rek xamal leen gis ko sam am ndu am ndëndam na diw lay laacc waye ku ma sa dëkk ci xaw bal rek man cerno dal na di tu te kanam ko do ngi baytar la ngi te lam di goor ye da ngay dal ko suru sa bay xolal jumaam di xolal bo wure parcours dem ba tabbi wa touba wor fu nek beureup bo jaar bo fa demé lokay tek di te serigne mamba ci ak njamba ci ak teeb bi yow fi ak do ak sambu li wara sambu nak teeb ak xam li ko wax dafa ma wax dama seigne touba dum nekké ci geej borom da daoud ni buri seigne mam cerno mo wax na mo am buntu dara la mo def ci bagage ci seigne touba wut borom ñetti fonkal yo xam seen yitte waxtu wu nek moy defar bagage diko top top dekkal jabotu seigne touba gi fi dekkal jabotu bopam gi fi te bu seug mu defaral jabotu seigne touba gi am gatt def yoyé ak taxaway bogo dundal gogu mu daan dundal jabot gi dundal gogu mu ko doon dundal ci lam mam cerno waxe na moto at bu jot dana def témir bi rebe dug do xam da koy jox ci nekkal borom daw solo la koy waral moy neena barkelo ci jëf jojé ak taxaway goor bokku ni ci lolit moy tay ko xamne yoonu mourid yépp wala l'islam yépp nungul nañ ko aw melal ak matam am cerno lu jaxaso bi bari bari lu ko diiné ba mu tousako moy gënal bako ko yobal te kenn regalul aw ngandi ci kep ko fekk ci dëkk ba doxi mo waye li gëna jëfé na ku andu su ko ahli ko ci ne nit ak baxam gi fatayam ci mo waye mam cerno ma sha Allah yalla guddal fano te wëral ko ak baax ndax ko teyel da ci jël en jabota jabolu ci ñi doore ami gone sax ku ci am ñaari do kenn ki da la tet mëno ko ligé dama ci resso so yi xol kenn ku la ci kipp bokku la fi bu do gis ko kaalu ni ci kër gëm ne jël ba doon ko ne jëri engagement do ko gis ci cerno ju tan ko ko ma defal yobbu nak da topé dañ mëng ko top comment tu din tudan do lebal lañ lay fay gis nga mam cerno mi bu am ci baye manam ngoku fexo balay sama baye rek baye dal la xassay jay jurel ke dinde ko ak seen bi di terbi fexo balla diko terbi mu awale ko kune jaral nako kune ba am ngeureum tam jaar ba am ngeureum tam bare nañu am ngeureum mam cerno feegu ni ko ta lol netti lako bokum ci ay digeete yo xamne duñ ko feñe netti ta bu netti lako bokko ko lol ay jeppete yi waxtu wu nekki ben mbokk daf ma wax na ma est ce mam cerno day jeul ci ma xam ni ngeen ma tettu da ko lutax sama mom ko koy jël ci tabax yi ni tabax bo xamne ay jakk ay nangam ay juma ya nga ci def ju ne waxtu wona tan jambar gi gëna fay te bu addi ñu kenn du la ci man xol barki dem ci cheikh mo dama taxa du laaje ci juma ji taxaw gi mu taxaw woné tan moy cheikh xawbal turu sen cheikh xawbal waxtu wona ni ab lampe di mel lako mam ci roob def tay ji ne ni demé nan diw nangam ay jëfuma jëf kërëm gi ci ali xol ni mel ñepp di koy yëm nga man ko dudd wala ko ginaaw joxo ko abi jara ko ta loolu day lu fess luñu mëna gis waye ay jifum kenn mënta xam lu taw lool nak bu amé tay ci li rek bis bi rek woné na moy sapp ngeureum ba jurop ak wutté lu ko jé lu mu koy am nga jogé makka ñibi ci mu ñaan la bis bobu diko def jamono bo xamné bo jamono 50 nangam ak legi ñaata at magal ko fi diir ci ñaar ci kenn nangam lool defé na magal ko ñi dañu jekk woté ak magal ñi seen bir da bax ñu woté ak magal ñi dañu bëgg am ñu lijeenti xamne bu jappali wu bu ñu woté wu ñew ñu woté ngir ceremony ma cerno ngeerewul baye do tax ak liggeel baye diko def bu way juro mu woko bu ñu mu ne koy defal nit ci tokay fekk mo ndiko dorul man na ma mo ne ginaaw ba legi waxtu wu nek bi bu ñewé señ mam cerno woté ko bokk yi julit yi ak do gëpp tajit ngir digël lolé mu doon def ci ci xawba la waxtu wu nek mi ngi jont waxtu wu nek ci koy dekk kon nak yalna yalla yagal ko yalna yalla weral ko
5: jabot gi waxuma sambu nim bokal ci xawbal teul bi dom kenn ku ci nek da lay lijeel ci blak ni defal bi xomu numu pc ba jël yo xam da gay dañ makoy retane ba leg ma nek ci dara ji ci blak ni jox mako telephone munema ganna deggi nak munefa da ngi tuddu munema mat nako def ba xati ndeke man baxale may yor wat nga ay faral mako ñu wayo koy xawal sax baxale wat moy la señ man jël lu dama nek ko ay ko ragal ba doon mak gën di ko ragal ndax deug ci nek ci mom ak melaw yi nek ci mom señ mo do makhtar mi fekk na ko bambe ba tay dama lay covid bi ñu amé gaay yi ne di ciow ci yef yeso sama waxon ci bu mu am nañ ko feñal secteur rafel bi nga woyé kala moma wolu bok man ñu fekk ko bambe wala di genn nuyo gaay dal ma ni ne ma li ngeen di wax dina ko set dal na nangam bok ndax taxaw bal la tok nañ ko darul mu na am lu ñuy waxtane dañ fa joge dem dakaro rek ci ngor na nangam ana won mané ku nit tok di wax lu baax am nay renseignement yi nek suuf yo xamne yak rek lañ ñoo ci lool na way bu ne way nga wujit rek nga wujit yalla xamne ne fi ma tok ci karam lañ ma wo mané ko wo nañ ma mëna dawa wujit te bo fu joge nga ñew ba dik fekk ko mo bot loxi and ak ma ci benn lekk bi wa wuri mo fa gën nek fay ba ñatt jom mané ko dédé li lañ wax ak li mu dal di réna ma non rek la ma non dénen seen kilifa leen yabal ñu wala te kilifa leen dama wuj ila ñu nga demal na ko leen wuj dama tok ci doon ak njabotum da koy sam lepp cheikhaw ballan ko mam cheikh da koy sam yalla yalla fuddal salam yalla yalla wéral ko ku koy seen ci image sax da koy yëram fa la bëkk dem bi ñëw fi ci daru wax ak christian fa super magal bu xew amu ko wax amu fen waye dëkk yi muy dem yépp te ji diina jangi dund tax nit ñi dañoo bari Allah dak europe mam kenn dugg alle bi diko sañ juma yaa ngi ni ko dem ñene indigere te leggey fo jaar ci dekk bu ni fi señ mam kenn fi nek wala do mo fi nek lay mandar gaare ma nga fu moy lepp lol yalla do ma lay do kon yene li ngay di wut ci mom yalla nako yalla defal yalla yagal ko te yitel suñu seedi ngeen bal bax ni ko waxe udina te ak na kilifa yi waru jaraat kaddu cheikh oussa kon nañu dubal ak bu baax ba assalamu alaykum
6: jeene señ ganna li wax ci mom tabarakallah don dem ba ki tam xam naane nu ci doyal da tol te programme radio ak ñi nga xamne lañu bëre rek ci ni jëngal te ñu def na lool mo tax waay ci mam cheikh ñu jox nga tabo rek benn minute rek nga tabo tax ñu jox ci abdullah na benn minute rek bañ ko ndax nga tabo ñu jox ci abdullah ba yëm yow na insha allah
7: okay kon comme ni ko mbokk li wax rek melni waxtu wi jeexna kon xamna dañuy taggo rek kon dañuy taggo rek kon bu ko defee di ñaan suñu borom rek defal ñu ak jéggi ak bopp li di ci wax ni ñu koy sant yàlla suñu borom ki tëgg ñu koy jéggalu bu baax di sant ñeep si géréem ñëpp di ñaan suñu borom nag fekkal la waaj ñu bis bi ñu dëgmal yegg si ak ñu yegg si ak jàmm def ko ci jàmm bu jàll si jàmm barka tul quran barka serigne cheikh wa balla kon wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jere wa jere yo seigne mam diar no ci kaddu yam solo yi nga xamne mo nga tejé ñu jël ci ko jotaay bi ko tek ci doxal seigne sidi bokk yi nga xamne ñoo fi téw andal bi ci waxtaan bi xamna radio yi ñu ko andalon ñi di def rek ñen ñi dañ ko rubi ci yara yeen radio yi def Abdullah xamna bi serigne bi bëgge liggéey bi aw yoon rajo yi nga xamne ñoo andon ñu bayil rek sant leen leen jëre
8: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala nabiyyi wa ba'du Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi ñu bokk ci di fi jëw yépp ak ñu dégg ci ci kàttu yépp ñu jéggulu kàttu gi naa da di leen digal li soy ci di jox rek waaye di ñu koy jéggul baax ci ñu ñu di fi jëwee yëpp ñu jël nu yoo bi di ko def ci loxo Serigne Sidi ak Serigne Moustapha mbole bi nga war di fi jëw yëpp ñu jëtal di fi suñu kilifa suñu Serigne suñu lépp Serigne Mame Thierno ñu ñaan suñu borom yàggal ko di tamay fu wér ak mbooleem njabootu Serigne Cheikh Awa Balla yëpp ak mbooleem njabootu borom dara ak njabootu Cheikh Khadim ak mbooleem islam yëpp gannaaw noonu ñu nuyu waa dëkk bi yëpp ndax teew nañ ci waay bu rafet góor ak jigéen mag ak ndaw
9: melni suñu tuddé Alhaji Musa Sambu mo xamné li bañu koy tambalé mo xëriñ bi ñoo ak andal ak Alhaji